0: Serious sa ma thalai wang kan sep nak lai ram te kan sep nak lai ron te hil ni om da lo ding he timi thon si lung aleng ro ro wi a man tla sa ti kha ti sunia a sim ka dui na la mangin mi pi oi the na kan nga ronga na prana tam pi kan lung oi si ti kha chin fm ayo minin sim ka dui si okay si da chu chan kan pe ri di ve dingi hello selamat ji chan kan pe sal dingi nang ma thon tu chana chun jiangsi kan thilunga tu ronga hin chin fm pokanum tisela chu pathianin tingle tak lo kan si te mana azang fa nak ronga hin ram thum na kan ti pe chu ram nuam ram tha kan thleng alhei che in australia kangaroo land umpol chu kan van tha chuang tin ka ruat zenga tele kangaroo land hi chau zat la tha i an mi pi tla tha i system tla tha zat ronga hin atha so kan chau chuang ti ka ruat nak san a si i ac tampi tha so kan chau i asinan chumi lak sunga mi rekha te te hi jagante pehle lung tun du amna ka khin kan fe tuk pangmo pathian du nak thon kan pial tuk pangmo kanum pangmo ti mi thu thon pe paro in samaji jang mi si kan mai kan khotlang pol he na hin for field do mi nei ti mi te kha nang mai da tin lu mi te kha shot to the point nak sim sak thai pe mo
1: oh se se lo lung oi tu pi big mi chu ram nom kan theng te ka na kan tuan lo mana hi achouza ni hi hina kan ma kan umnak rama chun chouza ni hi midam lo se se na tuan thai lo mi se se chumi pol hi alhai che in hi bom nak hi rak umnak ring tika e achan tampia pathian tul lo vek din huna hi kan rak umpang theo kan vun tha vun chem fortnight lin kha se theo hi fortnight lia tangka kan nai non lo tile tla kha o lai bak kalak ding ya fortnight ga kha tangka chu ara thau thau ding te mi thin long hi kan rak nei thewi na ton lo le mana kha pathian tul lo tukin hi kan roti re khat poli tong mi atla chu tangka nei lo le tla machine kha fortnight le ga ma fe ding machine kan ma metta le chu tangka sok ko si te ve kha ol zong in kan rak tong theo si ram ni na kan la ya lai ram tha thleng kan du i na sa jadin tha kan chami pathian hen atla kha promise la tampi kan rapek men thai rekhat khachu ramthum na ka thlengsele chu jiang jiang jiang jiang boy pan rang ka to ding tibek pol la kan rakti men thai senan ramthum na kan thleng ngai ngai na kan vun tron sele chu chau za in bom min na kan alatin nga si chumo na tron sele chu chon benefit hi benefit se tampi yang kan ting na tron mi pol ranga chu supa noi ti chun check return kha kan nga sal tibek chun nau te zo tu pol sele tla chu tam deu khi an nga thai lai bet tibek pol si tika kan fa te pol na kan manin na tron hi usa kan pek son tibek pol tla kharak umpang thai cheti ka tang ka dunglam kan hlun tika khom tla kha kan tha zor deu chun bible tibek la hi kan share ding zadin kan share non lo tibek pol kha si tika kei mai ka thin lung ya mi chu khuina ram kan thleng let la pathian ni dam nak in pek ruanga na kan tron thai mi se tangka kan nga mi mo mai hi kan ma cha nak menin kan nga mi se loi pathian jang fa na ka siti mi khi hil la se la atha chun moses ne na hi thu tam pi hi pathian yang ka tering pathian ni hi ram tha ka lo roi thlang ding promise land nan thleng ding i kai ma anung mi pathian alo roi tu le kut chakin ka lo rak kai hroi nak le mang bang za miracle thonin nan nun na ge karak to mi pol khang hil rim shim lau tia kha moses ne na rak chai ramdang mi pol biak mi pathian dan an biak loading keima i anung mi pathian te mi kha in hil loading in biak ding nan fa te ne natla karak to da mi miracle pol kha nan sim teng teng ding in ti tu hi ka zo re ro te ka ram nom na kan theng te ka kan fa te ne ni pathian anung mi pathian kan biak sau kho ti asim tu man hi kan mal men thai tin hi karwat san kan pek mi hi amal men thai te karwa te mo choronga chang thai se la chu nu le pa ni hi fa te sanga hi time hi nei thai se la na ton hlau chu ka ti lo lo lo ya te le chu na ton ni a that nem na ki tam pi umi na kan ton se le chu ram in rakau tu ram a chau za tla kha jesus kan piu nak mo yang ka te ding jesus piu ka te ka wi kol tong kan vun sang e te yang kan tening le kan rule ngai ngai ti mi cho selo nan an mai in du dot na ki kan thai thiam sak sa le an ram thang I that nak pak ka kan rak tua
0: thai bom sal
1: kan bom sal ta bek mo tracks ka tam pi kan rak bom sal tai te bek pol ka si chu bek pol kha kai mai ka mu da na chu na ton hlau chu ka ti lo asanan mirang te kan chon ding mi hi um ve thau thau chu mia mirang pol hi na an ton ko nan hi time limit an nei an ni cho
0: oh
1: time limit an nei mo mirang pol hi chun an fa te rang hi time and back
0: oh
1: chen le chan an back mo sorry chan an back ki fa te rang a chan an back I asanan an ni chu yang ka ding lei long pari film nak lam le yang lo pol pola khan back mi piang thar nu le pa an sile chu pathian thu thonore an faten zirwe mirang pol he mo bible an sir ping hai bible story han na hak sok pakro reason bible story te ke an sir sak ngai kha kha piang thar poli family se piang thar lo poli an umdan pol kha chu an ni chu takan da vret ka wala sanan an fate ranga time and back from him chorang kan ni ni tan na kan ton let la kha na ton chan te nei se la fate ranga la kha time back se la a lai che in moses I anuni moses arakil khoi te ka anung mi pathian abiak lam le anung mi pathian nei tu kan si lam kha fyang ten anuni azir te mi kha alang te mi kha kam mu chorang kan ni ni la kha chu mi pol hi rak ti thai ve se la anung mi pathian biak mi kan si te mi le jisu khri in run dam tu parauri si ama lawin hi kan chang lo te mi tal chu kan fate hi zir se la thai tar se la bible verse te mel de te bai hat nga tar se la tivek asi sile chukan fate rangi mai lama future kha chamen thei ti mi kha kam mi se
0: ka lo ngoi sama ji pakaten ka be ta dengi du am dewin ta tim na ka ti mi tu kha chan pek na ti zon te akin chan pek ki mi dung tam pin ikin chan pek kan ti ti khin fala pol thon ki I sun track na ji pani pathum ti vek ki kan rot pang men thei asi na rama chun kha chat chat kha chu pek thei cho thazet nan nang man ro dan jak ti simoi nak shel le ola kan ro pi pakat nu thim vekin mirang mi hi osimian si krifan si ani in simi so in chami chu na fale pali si ka an itlan lo le ni khata a zan lam de mo an bang re nu an itlan de wa hin a thabi kin ti minute parha chau kha chan na pek de kin ti 40 minute spend with them in ti mo chu mi sunga hin chun a thanem sau kho in ti ama ni tam pi chane bin ti nang ma te na puta jak ti sama chai jang fa ta kami sama
1: see kay my experience temel te pakhat ke simse la ka do ye kay he fa patni ka nei ka fa pale ka fa nu hi yang ka te ding e chan tam pi ki kan pek ve thailo ya te le chu ani tlai cha zau ding mi tlan nei chen an bang thon su nan bang thon yang thon se ti ka kha chu mi la kan force yam chaw let la kha na hak por hra kha a heavy to ke kai tla chu bible verse hi ka chet tar ngai ka chet tar bible verse ang an nga I bible verse hi atam pi tla ka tua tar lo ya de le chu bible verse hi athu pi mi hi yang si de le sam nambat pakhat mo sam nambat pakhat kha bai hat ka chet tar chun sam nambat kul hlon thum kha ka chet tar sam zale kul hlon khat kha ka chet tar chumi kha adika bik chu yang si tile chu e chumi te kha adang tampi ka chet tar lo chumi te kha nan fe nak ke ma ke mi bai hatin an umti ka an thin lunga an red mi kha ni tin ten har sata kan tong le la chumi te kha nan share dingi ka ti zinga hi tlongan fe lan te kha ka share tar I kha an share the le an back thon tla se ko
0: no
1: an fe lan te kha ka share tar ka fe tar chun zan I tlan te kha chumi te kha an nga che mi sit ka kha ani la all ten kan sia thai chu te ka kan ni kan du dana chu bible sa te ni na ha pol hi nga tar kan tum te ka an heavy to an ranga mo
0: cha tlong cha ban cha cha
1: cha cha lo sala ya kha an heavy to tu tiam hi bai hat an nga
0: okay
1: chumi kha an nun na kat la kha pathian ti za nak la umi anumi pathian te mi la kha an fiangi pathian thu sunga kan um te ka timi assam number pakhat sele ta chu mithalo pol khelding ti pol ma chen sol nak pol pol komana ka kha tel loading ti bek pol kha arastika a lu luin a bible ni khan nun kharak simcha
0: ti
1: bek pol sitika an ma
0: an memorize mi bible de an nun kan thing
1: oh an thing thai lang timi kha si chumi de kha si se la a cham chan tam pin pek thailo phana chumi te kha bai hat ten che tar si sele chumi an nga chi mi te kha tule tu an siar sele chu annuna kha chumi kha anun pi chi timi kha kamoi chenlo adang tla khanan du sele chu bet thai senan annau hak lai te longa kai le kha khol tlong le pathian tu thang thasem wa ka sitika atam pi ka to thai lo chumi te kha ka to nak rong in tla kha tam pi annun kha a thi e anung mi pathian ti ti tla kha ti za tla khan thiam deu timi kha kai mai ka nun na ge ta te kha klau share do ngai tam pi chan tam pi ki na pek thai lo mana
0: ale te kha se se oh samaji tampi na tuna kan lung oi zatla himi hi a kasaher zat mi si kema kurin la kema la kema la kasaher zat mi si zatla bible sunkala hin fale pol tun dam nak chautal lowi pathian thu san apel tar tu chu mo lung tumpi kha khong aur sela te tun pitan tu matlak atha son ti mi bible cha fiang ten kamu ve te ka hi hi kati zat mi si kema kema la nitin ka cheko theu mi si samaji chura te sunnia nang mai tha jang pek mi hi kan zaten kan mang tlang in nun pit lang te selati mi te kha chin fm radio minin nan zate som pablu som pala du pase samaji na paratam pi kan lung oi op te solo pek san re
1: lung oi
0: ale tu sana chun chan a kan dak pe rita dingi a neta bik na kha si dingi hi mi chu kan chin mi phun pi long solo win de kan myanmar korom pi huwa pi kan thailar zat me kan dawen te sia ji te so mo ke mo kan mai korom pi dei dei che asuro slai sun chewi amoi sin sin ding lai ron timi sa thon kan za ten kai na kan space